0: by nam papa ni nasofo ni asori ma adumunti papa nyamishrao papa nyamishrao asofufu wa nyina ni mebes nyamishramu se papa mama bom pa ya mami na ene migina minanso na mitumehuri mide urade ase mikasha nyame ndo nyam na wa odi yare aba he biara no na o se nyame obeya amao se na wa ya mami no nyame shira obi biara no shira papa o shira papa na do minti amen.
1: Praise the Lord. Me pacho midin de ochre ejeyi na machiri bene ye fre no danso ejeyi ye fri ashalibotwe na me na midi kan ba hafes me ba no me de akomaso ade me ensa ene bai de dikan na medika ko hospital ama ya diagnose me se me ye nya kidney failure me kidney me liver aye enlarged ena me cholesterol ekostro eti Sunday bia me tie papa eti me to na me ka chero ba me ne no se da bi ye ntu anamo ne yenye dai ye mra ha wan populiti ye bai ye bai ye satam na sorry crown starti ye na omu show testimony si no na ye bompa ye na me te side say ye gusu aye bompa ye na no ena me nya ate nka se me mfa pen na report ne kura me no me cancel no wa na me cancel first page me cancel second one and I'm a cancel third one me kashe nyamidi ani monyam se me free ha ko duru fie 4 months ni e enuro kura mo chroma me kura biye ni ho abato besi ne menti symptoms ni biye u bepem ne what's the power afe omo ka chere mi so se manya osa na enu so me ka chere nyame se mi ntimi nya osa sa ma enye yi enu nti ebre bia ye ba ha se se mi didi 24 hours mi timi sheda etna se 72 hours na mi nidi 3 days na mi nidi me pese me te se mbeti ne nka besi ne ono so me ntini nka da